playa hoy van la cura de puna hoy a con hay de gato playa madai ay tacret na cura yang ay ta krut na ko dai yeng oi a kon a wa thom ma chak ma leng a tlai yei ma dai yei chrieng nang bam bai pi tlai yei ma dai yei mlai